0: Thursday Night on the Fresh with Joanna Hudson and Filipino music, news and information.
1: Pinapakinggan ninyo ang ating palatuntunang Pilipino dito sa 115 Bilibot Fresh FM. At hanggang alas 8 po ang ating palatuntunan at mayroon tayong mga balita ngayong gabi na ito at mga impormasyon ang iba nating mga pangunahing balita. At sa Cebu, dugang 25 million units nga ayuda sa Mindanao giaprobahan. At ang iba po natin mga ngunahing balita sa ating bansa, hugis ng lupa sa Sarangani, General Santos nagbago, according to Philbooks. 5X Bangmain Nico humarap sa ombudsman. At 5 AFP Generals, 85 Department, DFA, Department of Foreign Affairs Officials, lusot na sa CA. At ang iba po natin mga balita sa ating bansa, testigo sa Vice President Sera trial, lumubo sa 57 na. Gatchalian, bagong Senate President. At ibibigay ko yung mga balita na yan pagkatapos ng awitin na to. At ang oras natin, alas 7:20 ng gabi.

0: Fresh FM. Thursday Night on the Fresh with Joanna Hudson and Filipino music, news and information.
1: Ito na po ang ating mga balita sa ating bansa. Hugis na lupa sa Sarangani, General Santos, nagbago na sa Philvoc. Matapos magnitude 7.8 Lindol. Manila, Philippines na obserbahan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Philvoc, ang ground deformation o pagbabago ng hugis ng lupa sa Sarangani at General Santos City, makaraang magganap ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong June 8. Ito ayon kay Philvoc, Director Teresito Serbahan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Philvoc, ang ground deformation o pagbabago ng hugis ng lupa sa Sarangani at General Santos City, makaraang magganap ang magnitude 7.8

road subsidence at rock falls na naitala sa ilang lugar sa Sarangani, Davao Occidental, General Santos City, Glan at Malapatan, Sarangani, bahagi ng General Santos at Tiboli Road, gayon din sa sections ng Sarangani, Davao Occidental Coastal Road. Higit 6,600 aftershocks na naitala isang linggo makaraang maganap ang malakas na lindol. Dahil dito, muling hinikayat ni Bacolcol ang mga residente na nabanggit na mga lugar o sa nabanggit na mga lugar na dapat handa na ma-relocate sa mas ligtas na lugar kung kinakailangan. At ibang balita po ng ating bansang Pilipinas, 5 ex-bagman Nico humarap sa ombudsman. Manila, Philippines, 5 sa 18 umano'y naging bagman ni dating Congressman Saldi Co ang nagtungo kahapon sa Office of the Ombudsman para mabigay ng pahayag kaugnay ng flood control scam. Ito ang pangalawang araw ng fact-finding investigation ng ombudsman sa mga allegation ng 18 bagmen na nagdala sila ng malimalitang pera sa mataas na opisyal ng gobyerno sa kickback umano ng flood scam. Kabilang sa 5 ni Johnny Boduan na nauna nang sumalang sa interrogasyon ng ombudsman noong Huwebes, kinumpirma ng kanilang legal counsel na si Attorney Livy Baligud na miyembro ng 18 bagmen ang 5 dumating kahapon ng ombudsman pero hindi tinukoy ang pangalan ng 4 makaraan ng interrogasyon agad lumabas ng ombudsman ang 5 para hindi na sila humarap ng media. Maging si Atty. Baligud ay di na rin humarap sa media para sa detalye sa kung ano ang naging takbo ng interrogasyon. At ibang balita ng ating bansang Pilipinas, 5 AFP generals, 85 DFE, officials lusot na sa CA. Manila, Philippines, kinumpirma ng makapangyarihang komisyon on appointment ang appointment ng 5 Armed Forces of the Philippines, General at Flag Officer at 85 officials mula Department of Foreign Affairs nitong Miyerkules, Hunyo 17 kahapon. Kabilang sa mga pangunahing agenda sa sinasagawang special session ang kumpirmasyon ng mga opisyal 2 linggo matapos ipaglaban o pagliban dahil sa adjournment signed die to kawalan ng mga senador na hahalal sa CA. Ang mga opisyal ng AFP ay sina Lieutenant General Edmundo Peralta, Vice Admiral Alan Xavier, Major General Asagani O. Christie, Brigadier General Nisforo Diaz Jr. at Brigadier General Rose Mawat Rimo. Nauna rito, idiniklara ni bagong Senate President Sherwin Gatchalan na may quorum at inurong ang 5-day notice requirements para sa pagpulong o papulong dahil sa special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos. At ibang balita ng ating bansang Pilipinas, testigo sa Vice President Sera trial lumubo sa

57 na katao. Umaabot na ng 57 ang posibleng tumestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula sa dating 25 na mga saksi. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gabriel Yostro, ito ay para matiyak na maipapakita sa Senado bilang impeachment court ang lahat ng mahahalagang ebidensya. Kiit ni Yostro, naging mas maingat sila at magsisigurado na dahil sa tontonin na ang mga saksi at ebidensya hindi naitala o naipas sila sa pre-trial ay hindi na maaaring iharap sa mismong paglilitas, isinasama ng prosecution panel sa pre-trial brief na kanilang isinumiti noong Lunes ang lahat ng posibleng saksi at dokumentaryong ebidensyang may kaugnay sa apat na artikulo ng impeachment. Bagamat tumanggi siyang magbigay ng detalye higil sa mga sa umano'y mga bagong ebidensya laban kay Duterte, kinumpirma niya pinal na ang listahan ng mga posibleng saksi. Ipinaliwanag din ni Luestro na ipinagbabawal na ng mga tuntunin sa impeachment ang pagpapakita ng mga saksi at ebidensyang hindi matukoy at namarkahan sa panahon ng pre-trial o ang surprise witness. Kaya lahat ng ebidensya ay kailangang mamarkahan sa panahon ng pre-trial. Kung hindi aniya ito namarkahan, hindi na isama ang pangalan at wala kang reservation, hindi na ito papayagan maipresenta sa paglilitis. Sa kabila ng pagkakaroon ng 57 saksi sa listahan, sinabi ni Luestro na hindi pa napagpapasyalan ng prosecution kung ilan sa kanila ang aktwal na tatayong saksi kapag nagsimula na ang paglilitis ng Hulyo 6. Nasa pagpapasya naman aniya ng prosecution kung lahat ng 57 na ito ay ihaharap sa paglilitis. Sa apat ng artikulo ng impeachment, sinabi ni Luestro na ang usapan higil sa umano'y maling paggamat ng confidential funds ang may pinaka maraming saksi dahil sa dami-dami ng mga dokumentong kailanganin at patunayan na pamamagitan o sa pamamagitan ng testimonya. Dagdagpan niya, anumang ebidensya balak iharap ng prosecution sa paglilitis ay dapat na kasaad na sa pre-trial brief. At ang oras natin alas 7:32 ng gabi dito sa ating palatuntunan ng Filipino with Joanna hanggang alas 8 po ang ating palatuntunan. At ipagpatuloy natin ang iba nating mga balita. Iba naman pong mga balita sa ating bansang Pilipinas, Gatchalian bagong Senate President. Formal nang nanumpa kahapon si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President matapos makakuha ng suporta mula sa 13 senador. Nahalal si Gatchalian sa isinasawang special session na ipinatawag ng Malacañang kung saan nagpakita si Senator Joel Villanueva, kaya naging 13 ang bilang ng maging mayorya. Dumalo sa panunumpa
si ni Gatchalian ang kanyang ina na si Pastor Di Hua Gatchalian at pamangkin na si Lixie Gatchalian. Hindi naman nagpakita sa isinasagawang special session noong umaga ang mga miyembro ng minorya. Hindi dumalo na ang ilang sa kanila noong hapon at maging sa pagdinig ng kapangyarihang Commission on Appointments. Kabilang sa minorya na sumipot, plenaryo sina Senators Romande Marcelita, Bongo, Amy Marcos, Lorraine Legarda, Pia Cayetano at Camel Villar. Hindi nakadalo si Senator Mark Villar na sana labas ng bansa, Senator Ruben Padilla at Cayetano. Naghalal naman bilang bagong senator si President True Tempores o Tempori, si Senator Vicente Soto III, samantalang bagong majority floor leader si Senator Juan Miguel Soberi. Nauna rito, naglabas ng statement si Cayetano kung saan ibinabati niya ang bagong Senate President at tinanggap niya ang mapapalitan na siya bilang leader ng Senado matapos makausap si Villanueva. Kabilang sa mga bagong Senate majority, sina Senator Francis Ches Escudero, Francis Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Paulo Bam Aquino, 4, Panfilo Ping Lacson, Manuel Lito Lapid, Joseph Victor Eherto, Erwin Tolfo at Rafi Tolfo. Samantalang sinabi ni Gatchalian sa inilabas na statement na isang malaking karangalan para sa kanya ang pagkakataon na maglingkod bilang Senate President. Ang pagkakataong maging lingkod bilang Senator President o bilang Senate President ay isang malaking karangalan. Kasabay nito ang pananawagang maging huwaran sa paglilikod araw. Higit sa lahat, ang tungkulin ay pananagutan sa Senado, sa ating saligang batas at sa sambayan ng Pilipino, ani ni Gatchalian sa post sa social media. At ang oras natin alas 7:36 ng gabi dito sa 115 Binicos Fresh FM with Joanna. At ibabalik ko sa inyo ang iba nating mga balita pagkatapos ng ilang mga awiting Pilipino. At pagka alas 8, the multicultural and the blues will be coming in for 2 hours radio program with Journey In.

Pinapakinggan ganin niyo si Piolo Pascual ng kanyang inaawit na Kailangan Kita. At you are listening to the Filipino Hour with Juana. Hanggang alas 8 ang ating palatuntunan, 20 minutos na lamang bago magpapaalam ang ating palatuntunan ng Pilipino.

0: Kanahon na po ng iba nating mga balitang Pilipino dito sa 115 Binigos Fresh FM. At sa ngayon, ito muna ang iba nating mga balita. All five Philippine schools slip in 2027 QS ranking. All five Philippine universities in the QS World University Rankings 2027 fell in their standings, with rankings firm Kwarili Simons saying advances elsewhere in higher education may be the cause of the drop. The University of the Philippines dropped 40% places to 402nd, and Ateneo de Manila University fell 70 spots to 581st. In the results released Thursday, today, June 18, by the London-based firm, De La Salle University slid to the 751 to 760 band from 654th. The University of Santo Tomas moved to the 951 to 1000 band from 851 to 900, and Adamson University dropped to the 1201 to 1400 band from 1001 to 1200. The drop left the Philippines off the list of 13 most improved higher education systems this year. A group led by Azerbaijan, Austria, and Hong Kong, according to a press release by QS. Globally, 670 of more than 1,500 ranking institutions slid in their standing, while just over 400 climbed and more than 330 held steady. Critics of the global university rankings have long argued this list are not a definitive basis of education quality, given research firms' usual methodology that emphasizes research output and citations over teaching and social impact. QS Senior Vice President Bin Souther, according to him, this year's result suggest that global peers are advancing at a faster pace, by B, that in research intensity, sustaining international partnerships, or ensuring the best graduate outcomes. Indicator level gains. Three schools from the Philippines achieved gains in individual indicators even as their overall ranks fail. Ateneo climbed 15 places in employment outcomes to 142nd in the world and improved in sustainability. De La Salle also rose in sustainability. Adamson improve in international faculty. The country now has two universities in the global top 40%, up from zero in 2017. Massachusetts Institute of Technology remains the highest ranked school in QS World Rankings for the 15th consecutive year. The National University of Singapore, the only Asian school in the global top 10, is ranked 10th. This is two spots lower than its 8th place last year. The QS methodology weight research and discovery at 50% employability and outcomes, at 20% global engagement, at 15% learning experience, at 10% and sustainability at 5%. Sa balot news, dugang 25 milyones nga ayuda sa Mindanao giaprobahan. Sa Cebu, Philippines, misaka na sa 35 milyones ka pesos ang tabang sa kagamhanan sa probinsya sa Sugpo alang sa mga lugar sa Mindanao nga grabe na apektuhan sa magnitude 7.8 nga linog ni adtong Hunyo 3/8. Kini human giaprobahan sa sangguniang panlalawigan sa Sugpo ang dugang 25 milyones nga pinansyal nga ayuda alang sa upat ka probinsya sa Mindanao atol sa ilang giregular nga sesyon ni adtong Lunes. Ang mga resolusyon gisulat ni Board Member Red Duterte o giaprobahan sa mga miyembro sa SP makadawat og 10 milyones ka pesos ang probinsya sa Sarangani samtang tag 5 milyones ka pesos ang ihatag sa Davao del Sur, Davao Occidental og South Cotabato. Ang maong kantidad dugang sa 10 milyones ka pesos nga una nang giaprobahan sa lalawigan isip ayuda lang alang sa General Santos City. Sa iyang sulat, ngadto kang Vice Governor Glenn Anthony Suco, gihangyo ni Governor Pamela Baricautro ang SP nga ilakip ang dugang mga probinsya isip benepisyaryo sa calamity assistance sa lalawigan. Gipadayag sa gobyerno nga pinaagi sa pag-aprobar sa maong hangyo mas daghang lokal nga kagamhanan ang nakatabang. Ang tabanganan rather, ang dugang pundo sa ipinagawas kuhaon gikan sa gahin alang sa assistant to local government units ubos sa budget item sa gobernador sa 2026 annual budget sa Dalawigan. At ang uban nato nga balita dito naman sa probinsya number 1 most wanted sa Nueva Vizcaya na Dakma. Bayumbong Nueva Vizcaya, Philippines ni Dakma nga mga operasyon sa pulisya ang tinaguri ang number 1 most wanted sa lalawigan ito matapos arestuhin sa barangay Kanabuan, Santa Fe, Nueva Vizcaya, Kamakalawa. Kinilala ni Santa Fe Police ang nadakip na akusado sa nasi alias JM 41 residente sa nasabing lugar. Sa bisa ng warrant of arrest ay tinakip si JM ng pinagsanib na pwersa ng Joint Tracker Team sa Santa Fe Police Provincial Intelligence Team, Regional Intelligence Unit 205th Mobile Company, Regional Mobile Force Battalion, 2nd Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, NVPPO at Provincial Investigation and Detective Management Unit dahil sa kasong statutory rape. Walang piyansa na inilaan ang korte para sa pansamantalang paglaya ng akusado. Pinuri ni Colonel Paul Bumitivo, Provincial Director ng mga operatiba sa pulisiya sa pagkakadakip sa number 1 most wanted ng lalawigan at ang iba pang mga wanted ng batas. Ang oras natin alas 7:55 ng gabi at ito naman po sa Metro Metro Manila, lalaki na may kausap na sa cellphone tumalon sa tulay patay. Manila, Philippines, agad na nasawi sa isang 13-anyos na lalaki matapos itong tumalon sa tulay habang may kausap sa cellphone kahapon ng madaling araw sa Paurungan Bridge sa kahabaan ng San Jose Abad Santos Avenue, Barangay Salawag, Dasmariñas City, Cavite. Nasug ang magbuto. Ang mga buto ng biktima na itinago sa alias ng Jake Binata, residente ng Villa Vista Subdivision, Barangay Santiago, General Trias City, Cavite. Sa salaysay ng pulisya ng isang saksi sa alas 5:30 ng madaling araw ay nakita niya ang biktima na naglalakad sa nasabing tulay na may kausap sa kanyang cellphone na tali balisang balisa. Ilang sandali ay nakita niya ito na huminto sa kalagitnaan ng simentadong tulay at tiningnan ang mga ibaba bago ito mabilis na tumalon. Bumagsak sa malalaking bato ang biktima na agad nitong ikinamatay. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya upang malaman ang dahilan ng pagpakamatay nito. Yan po ang ating mga balita dito sa ating palatuntunan Pilipino. Panahon na po ng ating palatuntunan na magpapaalam dito sa 101.5 Binigos Fresh FM with Joanna, the Filipino Hour. Hanggang sa sunod na hedes, alas 5 hanggang alas 8, actually, alas 7 hanggang alas 8, once again sa 101.5 Binigos Fresh FM. Joanna, magpapaalam na po sa inyo at stay tuned for Chili Inis, the Multicultural and the Blues. Iiwanan ko po kayo sa iba nating huling balita.
1: Thursday Night on the Fresh with Joanna Hudson and Filipino music, news and information.